0: From Lagos, this is Jordan.
1: This is Jordan 105.5.
2: Station with the boys for entrepreneurs.
3: Ọba ti jade asentele ni
4: soro ba mi fa keye soro ka gbo soro.
5: Lọ dojo Friday ajo la ro lo woran ajo loruko Jesus ayo ni fo ma so si o. Olori Alade ti de o. Ọba mi ti ki si po pada. O gbe oru ose ati owuro lowo ko le jabara le. Ajoro dibo lo ajoro binu to ajoro baja. Apa mi apa ni jama jabe ni o. Gbogbo le fo faje pariwo go. Baba labi ya mo lo soro lo wala wa pa so ba ke mo ni mo nje. Mama ba fe be soro ni pa gbara ti be ninu oru. Mama bi oru se je akoko si mi fun awon kan. Be na lo je akoko wahala fun awon kan. Bi oru se je akoko ti awon kan fi ju agbara won se. Be na lo je akoko ti won fi gbagbara lowo alagbara ti won fi ku agbara ti won. Bi oru se je akoko ti awon kan fi gbere lowo Olorun. Be na lo je akoko ti awon kan fi gbere lowo eni eleni ko toji. Bi oru se je akoko iberu fun palopo eniyan. Be lo je akoko ti awon ka jaya gbagba wa ba ni lojo orun ti won si tu gabale. Ti won si ma le si wi pe ko so nkan le se. Baba mama iwo lo su taradara loru. Aimoye idajo to se lori omo loru to je wi pe aro lo je se fohun. Aimoye idajo to se lori baba ta pe ko wa wi tenu re. Mama iwo lo su loru awon ika eniyan osu lojojo oru. Mama iwo ni o ma koko adura fun omo loru yato si akoko ti eniyan fi reju. Bibeli wi pe nigba ti eniyan zo ta re wa opo po si alikamo si bati re lo. Baba mama ri ti osu loru gan ota won si tun ri jeje lori re. Kama ti wa to eni to su lo to falala. Baba mama juda ti ma sire ti nbe ninu oru. Idi ka fi lo fun akoko eka lori Jesu. Judasi mo wi pe ta ba fe bu Jesu ni ase gaga o ma nira. Nitori opolopo eniyan lo ma tele Jesu ni osan. Sugba mo wi pe to ba ti di alo ma ko won ato malayi nikan. O de se je ki awon malayi gan ti su loru. Judasi debe loto. O de ba loto loto wi pe awon malayi Jesu ti su lo. Igba ya ni se ka Judasi le fohun. Mama ba se gbadura ni osan mo fi toru sere. Jesu ma pali nla ti nbe ninu oru. Idi to fi ma fi opolopo duro ara sinu oru niyan. Oloje ki gbogbo eniyan fa wo duro ni isoro eni ni dalemo. Jawo fi duro da bobo won mo wa ni October. Jawo fi duro da bobo ise re ni October. Pe gbogbo awon agbara kekeke to rin loru. Ku pe won gbadọ ri teje lori awon atomo wa. Ise kuku oru baje lori won atomo re. Ise godogbo oru baje lori won ti dile re. Oloju merin lagbari loruko je koni wo yara re. Ise ye fio koni bo won atomo re male. Eni ba po tori won atomo re loru ara oni ro o. Oni pogo amara ta fala logojo oru. Die loku ko mo re o tori re oru lati gbogbo amara koni jale somo re o. Mo je mo tenu je won ni fita mo re lore latoju orun ibanuje to gboku won ni le momo re loju orun o ile ti won ti kota ni omo re ile na oni dawo ebi oni di favorite wa to omo re latoju orun oju orun lo ti je nkan ni wahala bade loruko Jesu oni jeun loju orun aye oni je pasi paro go omo re latoju orun ika ladua koni bo wa to omo re male loju orun oru oni ru bo wa to omo re male awon olokiki oru oni mo na le re o gbe agbara olorun mo kede oye wa ni abo olorun abo olorun ko daju lori yin ani ba gba wa ko wa loju orun loju ala loruko je ide olodun mo re ma ba olu ayo gba ninu keko awon peye peye oru oye ma gbe ni abi ase olodun mo re tomo tomo olu ayo gba iwa ti dile re lowo ajage oru yi o olorun abo yo de bobo iwa tomo loju orun loju ala ajakale oruko ni file re se bugbe olu ayo fi ti apa re bo iwa tomo re otito olorun yo je ase ti apata fun iwa ti dile re iwa ki yo beru nitori eru oru tabi fun okuku ti run ni asan gangan oju re lo fi ma re re awon eniyan buburu olu ayo pese fun awon agere lati gbe ese ran ko ma ba gun okuta tomo tomo o je ndupe loju ase gbe dide bale o tomo tomo o omo yin o ni fi flower sojo loju yi o abi ye ma igbe mi dada o ni se lase lori omo re oro jade lara baba labi ama ani ebi ki wonu koro mi wo o ni ri je bi loju yi o ara ara ni gbogbo wo ma re oni si aye losu yo emi re ma gun wa tu jere omo omo re oni da wa ti lojo ke yo omo re aye oni fi opa mo omo re oni fo sale ota lowo ota ni fokan bale olu ma fu e lowo olorun fu e ni fokan bale wa fe yin meko nile omo re o iji o jado mi nu agbonu iji oni je olosu yo wa fo wa ara re gbere omo re o ninu osu yo to la koje yo dopin o osu yaru tabi yamaki tu wa ni gbe ka mole olore ogun aye re yo di alai lagbara aye oni se si osomo re ajo iboroju alere oni faye o o mi ade orire oni si oga oga eniyan oni gba jolorun re o loju alegan baba afa odide oju re ma riri omo alarun kan ma fa wa tomo re soke osu ye lo ri arada afa aye oni bo losu yi omo re ma dun wo yo so mi ni ra iwadi omi ni ra patapata o ku ile oni wo yara re o o ya lo gbegbe ope o ni ri akoba wa kajo idunu o ni ri ja okada o o ni ri jamba moto ina omo oni ju o aye oni gbomo gbe mo lowo ile oni suke leyan omo re o oro de oro bale o dase wa de oloro loju yi o aye apo le loju yi wa ni ko ye wa tomo re kere o loju ta wa yi wa fi re wa ori tomo tomo ajaga siru ja losu yo wa pada rowo sowo oni seru aburo ileri oni ye o ileri ma se

0: gbogbo eyin omo Olorun eni to se mi lore o le mi dupe fun o Jesu lo se mi logo to tun se mi dada Bibeli ni ewo iwa ayo si Oluwa fi ayo si ewa ti eyin ti ope si enu ona re ati si agbala re Bibeli re lo so be eni Jesu mo dupe fun osu titun yi osu idonu mi osu yi pada mi osu ilo si waju mi osu ola osu asiki mi osu igbedide mi titi aye ni mama yin o titi aye ni mama gbe oga ogo ni fun o Jesu Jesu Oluwa wa gbogbo eyan omo Olorun e dide se rosu we will pray more overtaken by prayer ni adua ni eniyan mo fi to ba fe saaju to ba fe lo waju you must learn how to pray so ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati ma gbon mi kakakiri aye eyan omo Olorun so le ki hallelujah nla ajo ki hallelujah nla mejo ogo merin be ba add 10 pelu 2 o je 12 ma lo si ori Facebook and bi ba ti nku lori Facebook YouTube and TikTok la ro kutukutu ni 6:30 pelu ta n babo straight away o di apete ma wa ni apete ni ago mesan si ago mokanla igba to ba di 12 a to pada sori Facebook eyin te wa ni agbegbe apete san go lo si gbogbo awon eleyele anko titi di akufu wa si awotan de gbogbo eyan omo Olorun te wa ni ologun eru e gba wo ni odekunle e pafras laleju ni apete to ba tu akoko ma ni won wa ba njuwe a se bebe lana ni ilu Eko gbogbo eyan omo Olorun awe wa di meji loni oh mura lati gbadua bi enikan ba nbe lati gbadua Olorun kan nbe Olorun lati gbo titi do la ladua ngba mo le fi gbogbo enu mi so bo ki mo fe se laaro yi ajo ki hallelujah nla mejo ogo merin are you ready and bo ba se nki hallelujah yen mo sun si waju eyin wo le ti e gbagbo pa aye irin osun osun meta loku bayi oni na lo ko osun meta bayi ta so fun odun 2026 mo di gba o se so ni gbogbo bi e ba wa stand up somebody shout it hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin oya ogo ogo ogo ogo fun messiah mo mi se le duro nibi te duro si yen mo fe ke latan daddy eyin na dide ke latan yato si awon to ba nbe ninu moto tabi o wa lori bed ni hospital osu ke wa la wa Bibeli so pe Olorun si ranti Noah ninu we Genesis chapter 8 mo nka lati verse 1 Olorun si ranti Noah ati won alaye gbogbo ati gbogbo eran osin to wa pelu re ninu oko Olorun gbogbo eni tin be nu leyi tin gbo un mi latodo mi titi dodo won abi oni siwe ranti mami e wa nawo yan mejeji soke eni baba bi oruko Jesu lekan siwe ranti mi ninu osu kewa yi se ri e wa ki wa lasan mama osu ni yiya won le yiya ota re le yiya binu eni le nipa adua biba we will pray more is our month of prayer agbadua dada ni osu gbogbo osu la ni ifojusun ifojusun to osu adua ni e gbe owo yen soke to ba se padua ni ngba ki sagbara baba siwe ranti mi losu yi odun tin tan gbogbo to lo se fun mi mo gbagbe Olorun siwe ranti mi wa wa dako re loruko Jesu Oluwa siwe ranti odekunle e Epaphras omo titi layo Deborah nibi to ba tin gbadua gbe owo yen ni aya Olorun ma je mu awe wa di meji loni gbogbo awon omo Olorun ni gbo mi kakakiri agbaye mo so pelu ase ka siwe ranti re in the name of Jesus Christ bi an ba le ranti Noah won ranti e won ranti e ko ti loko won ranti e ko ti loyun won ranti e ko ti bimo Olorun yo ranti e ko ti di eni igbala Olorun yo ranti e ko ti rise se won ranti e pe bo se wa yen o ti dolowo e ki gbe baba ranti mi eyin te n gbo mi lori YouTube TikTok and Facebook e ko sibe baba ranti emi na adani magbagbe ranti emi na Olorun ipekun e wa ipekun ogo lati emi na ya bo ya ju okunrin ogun lati mi. If there is a man that can pray, there is always a God in heaven that can answer prayer. Bi eni kan ba nbe to le gbadua Olorun kan be ni orun to le dawun adua. Han agent e siwaju ninu ese bibeli yen. Bibeli so wi pe eje gbigun jump lo si osu verse 5. But kin to jump o ye ka wan so fun gbogbo awon odo loni. Wa ni le si nbe. Emi Oluwa ni ka mu gbogbo adua yen lo si ojo Sunday. It's going to be fire for fire on Sunday. Isi meji na la ni ni Sunday yi. Ikan ni ago meje si ago mesan. Isi elekeje o bere adua na ni. Ni ago mesan. Iyan ma lo si bi owa ago mokanla si mejila. Ni igbaradi fun 7-7. Eyan ayan fe e wa won ti bibeli so ni ese ikanu. Bibeli so wi pe omi si nfa titi o video su kewa. Ti bibeli ba nso nipa omi o nso nipa ogun aye. Bibeli ni nigba ti ota ba dide si obi kikun omi emi Oluwa yo si gbe opagun dide si won. Ohun ti won pe ni ogun omi ni. And e wa gbo nti mo fe fi kun to ba ma su to nlala omi eh to ba le gbadua o ta fe ki ogun obori eyan ni. But thank God bibeli ni omi bere si fa titi o video su kewa o su kewa la wa yi gbogbo ogun ati omi aye to ye aye re ka o di dandan ko fa nawo egbe ese meta si waju mami eni baba jogun o fa jogun mi o fa jogun mi o lo je damu mi o lo je ki wahala ti damu yi ji o fi mi lohun le ti en ba ni nkan fa iyen ni pe o ti ntan won ni omi si nfa titi o video osu kewa oni ni osu kewa ni ojo kini osu ni ori awon oke nla han awon oke nla bibeli ni ori won bere si jo jade lati osu yi lo iwo atomo a bere si gbe ori e soke. Oh, mon lo de nkan wo ni apete mi si ni da lo mi o si ni lo lofo nkan kan be tin se tin ba debe gege bi ohun oluwa apete to ba ti debi oja yen e pe sister iwa ko waju we ibi ti ma wa ni aro yi ni apete mo nbo gege bi mo se ri osu mari ni apete gbogbo eyin so na church e ma mura lojiji le mo ri ti ma yo de para ke se dande ko jojo Thursday ki se dande ko jojo Friday. Ibi ti ma ti gbo ti emi Oluwa ni o ya lo bayi oni oni lo si apete mo ti ko awon eyan kan le lati tule ati lati fawo won dide sister yi e sari ba mi so bi ta nbo ni apete osu kewa
1: lati bi kibi te ba ti nbo te ba ti de apete oja ke le lo si ile epo fagbemsi te ba ti de ile epo fagbemsi ni eyin koloni won ti ri ijo Olorun ojiji apete o ti bere nibe e se o ti ma da fun gbogbo ile ni testimony
0: e ka bo pada ibi ti ma ti se pade won da po yi o se se ki n gbe owo li awon eyan nbe o se se ki n fun won ni nkan kan na nbe gege bi ohun Olorun ta ni n gbo mi ka ka kiri aye na owo yen wa ke baba je ki wa la o da lara mi ekun mi ji o fa ekun ni sa I say jo fi mi le Olorun ojiji yo mi ku ninu aisa ti damu yi Olorun ojiji ko mi yo ku ninu wahala to de ba mi in the name of Jesus Christ. Bibeli ni omi si nfa titi o video osu kewa ni osu kewa ni ojo kini osu awon oke nla yo oni atana asisese wa ni osu titun ni enikan ni woli ki la fe fi break watermelon kini gbengbe ti awon awusa mo fi ti won mo ta yen kini gbengbe yen o ti ri oni won pe ni watermelon ati eyin meji meji ma lo sori Facebook ni isin kin to mo lo si apete ni 6:30 ati bere nkan kan ati bere si toju oko emi mole bi ogo se nje ti Olorun tin ba ti ku lori Facebook ni ago meji abosi mejo ma mo apete pon. And ni lo si apete sa lagbare ni to laye atorun agogo mesan ni ma debe igba ti o ba di 11 ma ti pari to ba di 12 a wa tun bere lo ni rabaji gan fun gbogbo eyin te wa ni bi to jina oke nla gbodo farahan oke gbogbo ogo re gbodo jeyo lati nu osu yi lo eke baba jogo mi o buyo jogo mi o farahan je ki idunu ko subu luwa yo fun mi lati inu osu yi lo eyan eyan fe e wo nti mama iso dale e wo nti mama imujade ati je tani mo ti mu oro e mi o le mu lana mo sugbon mo nilo lati mu lati isale pepe engineer e wa pe mama iwa e ba na mic si lenu bo ni su se fu bo ni obe se be pepe yemi opomo ni agbare ni to laye atun
2: praise the lord oruko mi ni ranti adewale mo dupe lowo olorun odekunle paphras mo dupe lowo olorun otito ti woli mi gbe lowo mi o kabamo pe mo ntele iranse yi
3: kabamo
2: kabamo
3: o si ni kabamo o ntele church yi o ni kabamo sit down
2: igba ti mo dara pa mo ipe yi ni 2024 mo wa list gbogbo nti mo fe but baba
4: this is Jordan
2: what are you that omo mi jade olorun o de kunle pastor olorun o ti tonle olorun aja bale olorun ti wi be ti si se be mo ti mo nso mi o ni gbogbo o mi o ni gbogbo lu gbogbo woli emi kan mo lo gbadura fun bale mi ni gbogbo ise kia kia
3: gbagbo nu po lohun ojiji kan wa
2: mi gbagbo tori nti mo ma ngbo pastor kan ko gbe mi ri o ama nte mi ma ngbo pa pastor ngba yan ko je ki le dara le pastor kankan
3: o ma se
2: je le gbala mi ko ma ji mi lo
3: mama lawon oni ti an le gba lara won biki won mo si ji awon lo awon ya atakete mo sumo ba niwon egbefa mo jina so ba niwon egbeje so jagbe menu kan ni nte le gba amen e bi bi o se ma so na ni melo gan lo ma jo to ni nte yan le gba mi si wa ma to emi o gba yan ri olohun si ni je rogun to ba po la ki n gba yan jesus wa mu mi sodo
2: mo si ma daddy ti pe o
0: nine number eyin omo olohun oni lo pe ojo keji ta ti bere si san re majemu awon kan san lana eyin kan lagbara olohun wo na san ti e loni Psalm 50 verse 5 lo ni ko awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu ojo ti wo na ba wonu majemu iyipada o bere ninu irin ajo aye re mind covenant ki e si majemu asiri ni asiri oluwa nbe pelu awon eni to beru e eyan ma fi ore majemu siregun ore majemu la fi nse radio program ti emi olohun ba fun ni agbara sa iwo na le se ti e loni ele se ti yen se tawon mo yin na ore majemu bere lati 2000 lo soke bi olohun ba se bukun awon mi san 5 elu mi san 10 iwo to ba fe se ti e loni inu mi o dun lati fun oni account number church lati se ki wo na orubo ti e na account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni ye bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International yen no gbe jade gbogbo eyin te fe son re majemu yin akobu okele ki ra won be asese side osu titun yin ni watermelon last if break to ra mo gbawe se wa rosu yi osu adua gan ni tele osu adua gbogbo eyin odo ti mo le nbo ni soro e ni wa lale imo tori awe to ti bere and e ba mi so fun awon odo yoku gbogbo eyin omo olohun te wa ni gbogbo agbegbe apete lo si sale woli odekunle epafra yo yoju si apete laaro ni ago mesin gba ti o ba bi di ago mejila ma pada sori facebook mo nlo sori facebook ti ba ti ku oni nsin ni 6:30 ni agbare ni to laye atun mama mo n gboro yin
2: kin je kuru mi o de 77 ri mi o de bari lati do mo ti dapo ti mo ti darapo maran ise yi mo wa de be ni january this 2026
3: say first time you know
2: first time mo ti ma de jesus city rinu mi n de bari emi ti mama wa lati aduloju mo mo rin ise ni die ti mo ba lo na mo mo rin ise omo mi kan wa ni fibroid lati 2020 ti ma se nkan su bayi mo fe le wole ki lo jade si lu ni ti ma se nkan su bi se nke ni o ma yira mole eje bi gbeyan dun bu eran in lagbara kankan ti mo le se awa lo adi oyo won ni a lo mu 300,000 wa pe nitori o ti parapo pe ikan pelebe ikan gugu mo ti fun won mo ti fun won so won sore won ni kan pelebe ikan gun won ni ogun lo pe o mu emi re lowo
3: aish jeun wo
2: ta ma wa ke
3: aisha aha anawo e on ti aye gbe si o ninu eje jesu ti jade sida
2: kamo na ke pe yin lenin kankan mo mo ni christi eh no ma mi ba mo ba lo jesus city mo ba gba ororo mo bi mo se dele mo wa mo ra omi 77 mo wa da si meta mo ni wo yi mo ata ororo si meta mo ni mo fi yiwe mo fi yi taba mo mu ele
3: e pin si meta no spaminu
2: no no mi ba nse so kini ti mo so be fa yo lo ba de ni ojo Thursday jeta la ni ba mu mi o sa mu o mu lo ba de lo ojo Thursday jeta juwe to fi koja to fi ju bagi si yara to fi lu ekule mo wo pe ki lo momo yi se nkan momo yi ni my mommy no bo my mommy no bo mo ba lo ba e mo bo mo ba mu ina touchlight kini o n to yo ha ni oju abe
3: so bi ni
2: ti ama bo se je o fe wo eni lori so lo ba ni mi mo ni ah mo ni bayi mo ni o le na ro bi gbeyan ba fe gbe bi la se se so di bi gbe o ba fe bi mo o sun le olohun le sun lewe mo ba mo ke beti kan ninu palo mo ke ya ni mo ke bo si yara mi mo ba tilekun mo ba ke ke beti la ba mu di to ba fo le mo ni o ya sun o fe bi mo ni o mo gbin mo a lo mu go 7 up mo a gbele lowo omi to ku mo wa da si loju mo da si labe mo fi wo nkun ororo to ku emi na tola
3: aisha iya ni mo tola
2: mo ka bora mi ni daddy
3: e se kini
2: mo bora mi si bi mo se bi
3: e bo si o
2: bora mi o mo ni eyan angeli de daddy jesus christi e bo le wa eyin ni baba mi o de kule pastor francis kepe oye wa gbowo mi sise mo fe gbe bi five blood mo ni oya mu itan re ba wo bi se mo bi ma mo a fun ni ko se bi na mo ni ma fa ma n bo
3: eni o ma fa
2: mo ma fa olohun o le gbin mo mo ti ki glove bowo n bo je pe nurse ni o na ni nko mi pe yi bayi pelu be be na ibe ru bodo ti mu mi mo ti n gbe jiga jiga jiga mo ti n gbe mo ti n sunko be ni mo n pe yin be ni mo n poko yin emi ko o de kule pa fasi re o e na lo fe mi Emmanuel re o fa sari bo se ni ore ohun kini yan ba tun pada mo ba ke eyan ko le wa to ni se ku omo baba mi ti so pe mi o ni se ku omo
3: eni sun e gbo mi mama awon ogun kan o ni wo ti won ba ri ariwo awon igana kan o ni ya afi igba to ba leke bo ba se bi wa sa ni e ti won so yi je ki won ran si owo na wo yin eni baba mi lo lodu ko jesus je lo bi ogun mi
2: ma pe mo wa wanti ma to se pe kin sasa na ni ese ha mo kan tori ororo lori bed mo kan dasi ni oju ni na mi yo kan kan fantasy mi loju mo latako ororo ni ororo ni o ya gbe gbe daddy bi mo se ngbe bayi bi mo se ngbe bayi mo wa wo kin yaju wo omo pe boya o ti di aye aboranju kini kan jobo si mi lowo afi bi olubi omo
3: gbe si ah e ba mi kin

0: basic in one leredo. And ti one pen in five blood in it. Ko le one in no, come out on drumbe. Beba ye wo dada ni bi waju e to se koko bu bayi e report da bi okuta awon alejo ti ma bo ni le du ni le nwo yi awon ti an ba ra anu gba nikan ni o ma ri bi operation le nwo un se wa mo to buru nu operation to ba so operation tan o ton le lo di meta amo yo beren ni kini buku nti ran lo so awon asante o so ma la so de le ki sa in te nwo yi o fa buku ni to ba bere yo mo mi nbo ba ya yo mo dagba awa gba gbogbo li omo gbogbo omo to ba fe wa be ani nbo ke se wo eje didi ni ma je mu buku ni bo ayo be ni pe funra won ni an gbe bi e olorun ye ta lo se leyi
1: jesu
0: nti jesu nikan le se niyan omo yin wa nko
1: o ti lo school bayi
0: o ti lo school omo odun melo ni
1: 35
0: omo melo lo ti bi e ma sun kun ta asiko to be bi mo pe e ma ma dupe se last born yin ni
1: first born
0: only first born yin
1: omo jade ta eje eje ba de leje ba ya ta ni pe omo mi ni e ma pe jesu mo ni mo dide o olohun na mo won ni dide mo ba ni omo lo ba sare ra eko mo ba mu ana iti toku ana ti en li toku
0: fi foko e to fa ana iti foko
1: olohun mi omo de ni mi baba je ko dari je we
0: baba je ko so mo yin wa je
1: omo omo
0: leyin wo mu eko
1: omo ta afi bebe yen si tapu ti omi wa tun lenu tapu ejo ba se sororo mo
0: ma ba yin ya yo mo
1: amen
0: nice ko si ogun ti jesu o le se ikan lo gbo yin eje ma lo eje lo sori facebook ni ago mefabo e pade jesu nu aye mi to ba di ago mefabo lori youtube e pade jesu gbogbo eyin te wa ni side apete to ba di 9 e sari ba mi so bi ta nbo ni apete
2: lati bi kibi te ba tin bo te ba ti de apete oja ke la lo si ile epo fagbemsi te ba ti de ile epo fagbemsi ni eyin koloni won ti ri ijo olohun ojije apete o ti bere ni be e se o ti ma da fun gbogbo ile ni testimony
0: gbogbo eyan ni o gbawe laaro yi atomode ni o atagba o si di ago kan abo si meji ka to break watermelon lavi break pelu eyin meji meji e tun pade mi pada to ba di 12 eyin wo le fe sun re majemu yin tabo ni ida mewa oni ni ojo keji asese si di ore majemu ni o bere lati 2000 lo soke gbogbo eni to ba fe san ore majemu e mu jade gbogbo awon to nfi ore majemu support program gbogbo eyin te ti wonu majemu pelu olohun pelu ore majemu yin oni wale o kuni pe kuni jina oni testimony in the name of Jesus Christ account number 30 ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank in here. Bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni yen no gbe jade. Gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni ojo keji osu kewa abeyin te mark wedding anniversary yin loni ojo keji osu kewa oni ibosi ojo Friday mo nawo mi soke aye oni mu o ipa aye oni ka o wa wo bo se mark birthday re wa ma dance o si ri owo saye e ri owo logba emi yo wa gun igbe yawo yin oni baje happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary nigeria nigeria bo oluwa ogunio pada bi agbara ogo rewo in the name of Jesus any kind of share testimony me ejo loud ejo neat lori number 08088716566 08088716566 e send the message ire atanu ko bayin ejo mo lori Facebook you are blessed it is worthy
3: from Lagos this is
4: Jordan 105.5 FM Get on the train. Follow us on social media. Facebook, Jordan105.5FM. Twitter, Jordan105FM. Instagram, Jordan105FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.com.
5: This is Jordan 105.5.
6: Station with a voice for entrepreneurs.
4: Value, innovation. Radio has never been this exciting. This is Jordan 105.5 FM.

0: position.
1: Awon kan ti koja be.
0: Others have gone.
1: Ten yo ba logbon. Oni mo pa won kan lo.
0: Not people have moved.
1: You can believe pe.
0: You just believe.
1: Gbogbo yan ni kan se.
0: All of us have been afflicted.
1: Ogbon.
0: Wisdom.
1: Lo ma so fun e.
0: Tell you.
1: Wi pe eyin lo wa.
0: That you are the back.
1: Ogbon lo ma so fun
0: when
1: ton dojuko awon kan ti dojuko won de bonu e ogbon lo le so fun e beru adua yi o gbudo mi se so when you get wisdom wisdom will teach you the right thing
0: ogbon do pelo to to
1: ya va lege do sa ta ba do sa loruko jesu
0: e
1: gba ogbon olohun number 2 lati ni eri gbogbo en ba npo bi bayi o nilo lati wonu agbara
0: you need to enter into power
1: of God
0: I alone
1: that produce testimony. Act 10:38. Be Oluwa se fi ororo yan Jesu. Oluwa o sin Christ pelu emi ma ti agbara. O Christ sore. Iyanu de sele. There are many reasons for that many testimonies. After the oil come upon
0: it,
1: ma lege subaya. O le yan o gba agbara. Nigbati emi ma ba bale. E wa ma se leri mi. So gbogbo en to ba ri agbara gba
0: so when you say power
1: eri ni won ri gba
0: testimony has followed
1: idi niye
0: that is why
1: si awon eyan fi wo lo sori oke
0: people go to the mountain
1: tori ni ori oke
0: you
1: know look for
0: he look for
1: lati verse 1 Jesu lo sori oke ni verse 14
0: to 16
1: and he return with power pelu agbara nkan de yato so bi eri se nwa niyan o lati wo agbara when you receive power testimony follow. What should I do? Holy. Emi na ni de ri. Adua ni.
0: Prayer.
1: You ask. Bati me wa foju. O bere la koko. O bere la ke. Ni gbo de keta. Jesu boju we. O ni e lo ko wa. So lato ni lo. O ma leri. Kini ki se? Gboran si woli le. Second King 5. Won pe omo kunrin kan na mani. Adete ni. Ki le gbe la re eyan. Instruction woli.
0: But prophetic
1: is not a
0: good
1: thing. So awon eyan de ma gba ororo mo mo fun won lo sosu
0: bo
1: sweet load
0: this month is bomb
1: toro gbudo sodun ayo to gbe te wa ni
0: Abuja lo bi na
1: Abuja
0: mina
1: as on a pade sat
0: remember I'm meeting on Saturday
1: mo lu agogo egberi egberi egberi
2: come ni bukola olorun fe mi mo wa lati adetola ni agbado side mo dupa lowo olorun wi pe ori oke yi ni mo wa ti mo fi ni oyun omo yi tori omo ti mo loyun le omo dun mewa ni so ori oke yi ni mo wa
3: omo 10 years le loyun le
2: so ori oke yi ni mo wa tolorun ti gbo adura mi nipa ti mo tun
3: mo bo ni suru e fe loyun le abi oyun o wa
2: tin ba ti ni oyun yen o ni alaburuku kan ti mo ma nla ida ki ri kini menstruation abi kin ri ya kan to ma yo si mi ti ya yen ba ti le yo si mi o ma wa le ni loju ese o ma wa le ni so eleyi na iya yen na yoju o sugbon olorun ipe yi o ro mi lagbara mo lu iya yen mo lu oku
3: iya yen a ma yo si e laarin odun mewa. When you get pregnant she will come in the dream and immediately the pregnant will come down abi and legba to wa igba to wa mo bi o wa loyun eleyi iya yen wa pada wa ki lo wa sele
2: o ti oyun ti ba ti ni oyun yen ti ki to lo se test rara ti ba ti feel kankan lara mi ni iya yen ma wa abi ki ri kini menstruation yen so lori eleyi na mi o ti se test so iya mo se kan mo ti feel la pe kankan wa lara mi bi iya yen se wa ni e to ni iwo yi iwo yi iwo atomo nu e iwo atomo nu e wa ri nkan ti ma se fun yin mo wa ni ni oruko
3: o ti se test o bawo ni iya yen se mo pe o loyun
2: so iya yen wa ni iwo iwo nkan ti ma se fun e be mi na se bi mo se gba na loju iya yen niyan mo sa mu iya yen mi na mo lu rada after ti mo lu hallelujah ti a ma nke ni daji daji yen atosana mo wa ke ni meje meje loju ala yen so ngba ti mo tun wa ni oyun ina esu tu gbogun ni time march

0: wa si bi bayi baba ni awon kan wa bi bayi pe olorun so pe ewo kan to ba nriran iku si re abi won jise iku fun e abi nkankan temi ba joko mama gbo tikini yen mama so fun mi pe iwo wa boyunku wa boyunku emi na bo ta lojo yi so that is a prayer fun wa ni ojo yen so nigbati mo ma wa bi omo yi esu yen gbe ogun mo ti ku tan ni hospital merit lagbado kokumo lo ma npe mi pint eje mesan ni mo gba 9 pint of blood ni mo gba sugbon mo dupe lowo olorun pe mi o doku omo mi o doku mo dupe
1: can we celebrate Jesus in the house

0: advice.
1: Ah, I hear a phone. Oluwa, oluwa, olorun awon olorun olorun emi awon woli asoro moye asoro motase olorun alagbara enikan ri mi gbo mo so pe oro dadayo
2: amen
1: olorun ma pa olayo
2: amen
1: adun ninu
2: amen
1: a gburi eso
2: amen
1: wa tayo
2: amen
1: wa tayo
2: amen
1: oni se mu
2: amen
1: aye oni mu
2: amen
1: ota oni mu
2: amen
1: Ogo rayo.
2: Amen.
1: Ogo raja de.
2: Amen.
1: Omo ra se fi yan go.
2: Amen.
1: Ise ra se fi yan go.
2: Amen.
1: Olorun yo ran olowo.
2: Amen.
1: Won ni da olamu.
2: Amen.
1: Won ni da oduro.
2: Amen.
1: Osu ka wa ma pe o.
2: Amen.
1: Osu ka wa ma pe o.
2: Amen.
1: Ninu osu wa sori re.
2: Amen.
1: Wo lo gbagbo wa kole.
2: Amen.
1: So ba gbagbo wa roko.
2: Amen.
1: To ba gbagbo wa gba visa.
2: Amen.
1: Oluwa se be fun.
2: Amen.
1: Oko re to wa kiri lo pade e.
2: Amen.
1: Osu ka wa wa pade e.
2: Amen.
1: Awo ye wa pade e omo yan o ma loyun e
2: amen
1: o su ma pe o
2: amen
1: o su ayo re nle
2: amen
1: o su ayo re nle
2: amen
1: o ti se re kere do wa bala anu pade lo si
2: amen
1: in the name of Jesus oro re da yo
2: amen
1: wa me ri e wa
2: amen
1: ase mo be
2: amen
1: o le yi pada
2: amen
1: jare ko lo sori re
2: amen
1: Jesus oluwa wa
2: amen
1: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sibi Oba lati jo Sinai Golden Church Land of Reality tolu jo wa ri bare mu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan bi iru awon jo bayi ti soru alagbara nbe akanse soru ah iru ojo be oko fellow ti e baba to ba ti de ore meji agugu so pe Sibi Oba lo nlo won juwe fun o bi to ti ri oko gbo eleyi sa isoru oni o koja pe ilo ogbodo wa nbe ni akanse ni egbo sa mo ni lati ago kan adua kan be ti gba la ago kan si ago meta eyan gboro mi se gbo eyan mo lohun te wa ni okere ejo en wa ni social media adua agbara ni agba lo le se awon ko lo fa agbara gba lowo e oru won gba a fe gba pada ni ogojo dododo a fe da para fun o so pe loni
2: loni
1: mo gba pada
2: o gba pada
1: o aye gba lowo mi
2: o aye gba lowo mi
1: so pe mo gba pada
2: o gba pada
1: in the name of Jesus to ba ti dore meji so pe se bi oba lo nlo o ba oko fe to ma gbe o wa si church gbogbo eyan mo lorun te ba n gbo mi kiri bi te ba wa ya pade iso oru la ma bi se ni headquarters ni awon branches toku won ma se 123 but headquarters iso oru la fi se ko si program la ro e ko de si ni ola ni headquarters tori pe a o pade ni iso oru bara mi fun mi loruko Jesus a o gba ara re fun
2: amen
1: oh my god a o gba ara re fun
2: amen
1: In the name of Jesus,
2: so
1: put my testimony.
2: My
1: Friday to kind no su. Lama pade ne lufu ape. Yama prepare ni. Iru a wan ine utoyi obari ine adua. To ba diapo ma jina be. Iyo mora kale ni. Pe ha ni ojo na a jo wa nbe ni loruko Jesus adua re agba
2: amen
1: adua re agba
2: amen
1: adua re agba
2: amen
1: ni opolopo Sunday ati Thursday mo ma wa ni Igando Lasu Igando Road hotel bus stop so pe lo se bi oba mo gbadua gbogbo e to ba n gbo mi nibi kibi to ba wa to ba ti ri mi gbo mo so fun pe wa ri anugba
2: amen
1: oh my god wa ra anugba
2: amen
1: wa ra anugba
2: amen
1: wa ra anugba
2: amen
1: wa ra anugba
2: amen
1: Wara Anuba.
2: Amen.
1: Wara Anuba.
2: Amen.
1: Wara Anuba.
2: Amen.
1: In the name
3: of Jordan. Good morning, Lagos. Welcome to the
1: of Jesus.
2: Amen.
1: Oro yo dayo.
2: Amen.
1: Wa nesi bi oba.
2: Amen.
1: Agba adura meje weju eli ni ori keji ese ke dogma. O ni awon eto re ti kokoro ti je. Mo fe so ko yi oni o. Awon ere re ti kokoro ti je. Kokoro lo so. O nso nipa awon kokoro agbana ti man jese eyan ilere ni pe won da pada wa awon eto ta ti gba ni awon odun won ni olorun fe restore e pada iyen ni pe lasiko yi gan gbogbo akolo re a fe da para fun so pe oluwa
2: oluwa
1: akolo mi da
2: akolo mi da
1: lati january
2: lati january
1: oluwa
2: oluwa
1: last quarter mo wa yi
2: last quarter mo wa yi
1: e gba fun mi pada
2: e gba fun mi pada
1: e gba fun mi pada
2: e gba fun mi pada
1: e gba fun mi pada always awon opolopo odun to wa logba ewon to fi seru opolopo akoko o ti wese but in Matthew chapter 41 the Genesis last verse 39 see 41 ada ko lo e pada e je mo pe o ni promotion lati ogba ewon o le the prime minister so pe oluwa
2: oluwa
1: akolo temi na da
2: akolo temi na da
1: lati awon odun woye
2: lati awon odun woye
1: oluwa gba fun me
2: oluwa gba
1: fun me gba fun me o ya adua
2: oluwa betu oluwa betu e bi no
1: aye ko ni la kakaka o ma le Chapter 16 verse 11 to 13 amo ada ikolo re pada gbogbo eyan mo pe olorun be pelu e eni won soke so pe oluwa
2: oluwa
1: gbogbo

Emo wo pe ohun MC Irawo ohun ko ni kokko gbo nigbati eto ona abayo to bere MC Irawo won sare travel won lo wa bi gbo nkan na bi o tun se da na ni iye ni ide ti mo fi dele fun MC Irawo awon orisirisi nkan eko ni mo gbe wa sori eto leni a mo se agbeyewo awon nkan ti o se anfani fun wa eyin te ba n gbo ohun mi lowo lowo bayi te n wo pe ki le to yi da le lori boya eyi je ojo akoko igba akoko ti e mo gbo eto ona abayo lori ikanni Jordan 105.5 FM eto yi ni ati ma n kora wa ni awon ona ta le gba awon ise ta le se awon oye awon imo ta nilo lati fi ma ta fi mo rowo ta wa na o fi ni ona abayo sinu ola sinu ola ori eto yi leti mo gbo eto yi wa fun gbogbo eni ti o ba fe lowo en to ti lowo to tun fe lowo si awon ijoba na ma n gbo eto yi tori awon alaye kan wa awon imoran kan wa ti a ma n fun ijoba na ko seni keni ti ko nilo re e fe ma awon ise to ye ke le se lori ero ayelujara awon ise te le se ni oju koroju gbogbo re na le janfani lori eto ona abayo ni ti toni toni o yato tori mo ni itan kekere kan ti mo fe ko wa ti mo fe so fun wa lori eto leni kin to wa lo sinu awon eko miran ti a tun gbeyewo leni ki nkan sare inti yin lori nkan ta ma gbeyewo lori eto leni nkan kan wa ti won pe ni petrodollar system ebo mo fi so ma break it down fun wa dada ma tu pale ko le ba yi wa ma so lori re lori eto leni ki lo fa petrodollar system bawo ni petrodollar system bawo gan lo ti e se affect life wa bawo lo se sokunfa bowo se wa lapo wa abi bi owo se ni si lapo wa bawo lo se sokunfa bi nkan se won ti gbogbo nkan kan won lojojumo ki lawon ise ki lawon nkan ti petrodollar system yi gan se ninu oro aje orilede Nigeria bawo gan lo ti e se kan wa gbogbo e ni ma so fun wa lori eto leni awon ona abayo na ona abayo ti a tun to ta wa no tun fi lowo a ko lori eto leni opportunity yen business opportunity a lanfani lati ko lori eto leni e gbianju ke pe ke para ke pe bi e pe awon omo yin eyin omo e pe baba e pe iya pe eto ona abayo o tun ti wole de

kin to lo sinu itan kekere iyen story lori nkan to sele ti awa na fi le keko ta tun le lamfta ta ti a tun ni anfani lati dasi lori eto leni eko number yi sile number yi yen fun number yi le fi ni anfani lati le pe wole lati down lati se down si awon ibere ati lati dasi abala ibi ti mti so itan fun yi 090-6000-3352 090-6000-3352 number ti e fi dasi eto niyen

0: akọle ito ti mo fe so fun wa lori eto ona bayo fun ti tojo toni ohun ni owo to pe ko to de owo to pe ko to de the money that came too late ohun ni akọle ito ti mo fe so fun wa ti awa na le ri nkan bi meji dimu ninu re arakunrin kan ti oruko re nje Emeka o je okunrin ti oni apa lati sise to si ni ese lati rin o sise okunrin to nsise takun o de ti nsise fun odun to ti pe
1: The Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
2: the voices you need at work all day, every day till payday are here on Jordan 105.5 FM.
3: Follow us on social media. Facebook Jordan 105.5 FM. Twitter Jordan 105.
0: Arakunrin yi osu wole iyen ti account awon bi ti owo ife lo awon bi to ma nawo si won ti lanu sile
3: 05 FM Instagram Jordan 105 FM Lagos listen on the go
0: awon le ti akoko ninu ni rent ye owo ile o ti lanu sile school fees you know ti lanu sile awon nje ye food onje ti won na oje tawon omo meta oje ti yawo oje awon na ti lanu sile to fe gba owo lowo Emeka transportation owo irinse lo si ile ise lo kaakiri iyen na ti lanu sile awon moto ti o ti e tun gba awon omo lo sile iwe awon iyen na ti lanu sile to fe gbowo awon owo nina ninu ile daddy I want to buy this daddy I want to buy so thing very late yawo na obere oko mi mo fe serun oko mi mo fe ra bata gbogbo e ti lanu sile awon yen ti eni kokko o awon omo lebi na awon aburo yawo awon na ma pe pe egbon ewe ma gbagbe o loyin ose to nbo o ma nilo nkan bayi o iya na o beere awon egbon o beere awon ore na o tun beere lowo Emeka Emeka ma wa nso wi pe ti n ba ti lowo daada to mi ba ti po daada ma bere si ni save tori gbogbo awon expenses to kon wa ti mo nawo le lori yi ko je ki n le lakojo ko je ki n so ki mo fe ma fowo pamo ki ma gbin owo sibi kan sugbon ojo kan ojo ti eledua ba ti si ona abayo fun mi ti n ba ti lona abayo emi na o bere si ni ma fi owo pamo
4: afuaja fosa bi amdu rabika

mo ko fe mo sai lo se omi mu die kin to ma ba itan ogbeni emeka kin to ma ba ton re lo sugbon kin to mo so awon nkan to tun sele ninu itan emeka yi ti mo pe ni owo to pe ko to wole owo to pe ko to de lo sori Facebook ye Facebook social media mo wa live lori Facebook ti e ba ti type James Adesina abi ke type Dion Service CEO si ori Facebook ni ori ofe lati connect mo mi lati fi le join ni eto yi fun eyin ti e ba fe darapo pelu mi lori ero aye lujara ti Facebook

Oya, eki nsare lo sinu re ni kia kia fayinte ba ngbo mi ta ba nsoro nipa petrodollar system. System yi ohun ni eto to ti wa lati ojo to ti pe e pe ti orilede kan ba ma ta epo fun orilede miran owo dollar ohun ni won ma fi se exchange transaction yen ohun ni won fi se business no fi se pasiparo ye orilede mi lepo mo fe ta epo fun orilede miran owo dollar ni a ma fi se transaction yen iyen ni won pe ni petrodollar system orilede America awon ni won da petrodollar system yi sile eyi ti o je ki owo dollar ki o fi se dada ni oja agbaye ohun le bi ri pe owo dollar ni o se be to ni oruko ju lagbaye ti Dubai to ba fe ta epo fun orilede kan owo dollar ni awon Dubai ni owo titi won owo Nigeria na owo naira la na awa na ni owo titi wa se boye ko je pe ta ba fe ta epo fun orilede miran ka fi kan gba kan fi owo wa kan fi sanwo fun wa ka wa fun won ni epo ni ṣugbọn a ri pe tori petrodollar system yi iyen to je eto ti ti orilede America ti won ti seto lati ojo to ti pe ni wi pe owo dollar ye ohun na ni e gbodo gba fun international trade ninu epo a ri pe ibi ta

0: kin sare lo menuba seminar ti o waye lola fun eyin ti e ba fe wa fun idanileko ti tola danileko ti tola le ti ko lori awon orisirise ise te le se business te le se online opportunity te se te inu sodowo ati awa ta ba ti e ti lo ta wo pe ki la ti e le fowo wa tun se to wa o fi po si e lori ofe awon ton ti wa ton ti janfani seminar training latodo mi won ti po ti mo ti ko dada ti won si ti jam fani re mi o this Saturday ola yi e wa ke wa ko lori awon business te le se business lori ero aye lujara bi e se le se cryptocurrency bi e se mo ri o bi e se mo pa owo dollar lori ero aye lujara e wa ko nipa re lola awon defi awon opportunity to wa ninu defi iye decentralized finance ti o mo fun wa ni owo ba se mo lo phone wa ta mo so phone wa dowo ti a fi mo pawo to e pe ile na le wa te fi mo pawo iyen awon work at home business te le se e wa ko ni ola ago mewa ohun ni training yo ti bere e ba fa foruko le tori eyan 50 pere ni anfani o wa fun lati wa ko nipa awon businesses te le se e fe ko nipa business AI artificial intelligence nkan te le fi AI se te fi so di owo e fe wa ko nipa re e fe ko nipa skills e bere si ma send di book me abi yesi sori number ye 080-6409-5598 number ye ohun na ni send book me si lati fi oruko ko send ti o le wa te ba ti e mo phone yin operate eyin na le wa fun idanileko te ba nbo e ma mu iwe ati baro te fi ko sile se ri eko lo ma n gbe yan leke en to ba ma do lowo to ba ma lowo to ba fe ni ona abayo o gbodo ni eko eko igbalode ohun ni ka ko bi a se mo lo phone wa ba se mo lo sori ero ayelujara ti a fi mo ti a si mo so di owo lola eko nipa business te le bere lola ti e so do wo lati ola lo business te mo se ti o mo fun lowo lojojumo ati ni osose business te le se fun ojo waju eyan fe gbe nkan le fojo waju gbogbo e na ni e lori ofe lati ko laarin wakati bi meta ni ola yi te ba nbo e gboda ko wonjo oni seminar o ti waye ago mewa ke tete de ohun ni seminar o ti bere te ba fe foruko yin le eyan kan send the book me sori 080-6409-5598 ori number ye ohun le send the book me si e le pe fun direction te ba fe wa e le send the message si number e na lori WhatsApp e le send the SMS si pe mo fe wa e ko send ti o le wa omo le wa baba le wa iya le wa ko se nti o le wa en te ba wo pe e tun nilo eko si te fi mo ipele to kan eko te fi mo ona abayo to tun kan business wo na le tun le se ti e tun fi rowo boye ti e tin se kan tele e tun fe wa nkan mi fi se e wa ko eko lola awon to ti ko ton ti wa fun eko ye won tin give testimony mo se n ba yin soro yi e send the book me sori 080-6409-5598 etun le send the book me sori 070-88-30-64-22
1: innovation radio has never
0: 30-64-22 koju lola dollar ti o ma fun yin lowo ohun le ko ju e ko nipa business e le se naira na ti o fun yin lowo e fe ko nipa affiliate marketing be se ma ri owo ninu affiliate marketing e ko gbogbo e ni ola te ba wa ni awon obere kan na te fe gbe lowo mi abawon kan te fe kin ko yi ni seminar la te ba tin de te ba tin so fun mi pe ogbeni James Adesina nkan bayi mo fe ko ko wa ma ko yi ma tun hard e ma won kan ti n ko yi lola ola ma wa fully loaded fun yin te ba ma wa fun idanileko ti tola le kan si te ba fe foruko le bere si ma send the book me sori 070 88 306422 lori WhatsApp ati via SMS fawa ti a ba fe fi oruko le 070 88 306422 kan send the book me si abi mo fe wa ke kan send e si lati reserve seat yi ni eni
1: been this excited
0: ke to wa te ba de ni ibere na te fe bere abi fe get it that aye na leyin eto a ni rin ju bae lo fun ti eto tojo ti toni ope pupo lowo MC Irawo ati Peter Olaniyi pelu Razak Ade Jare Diskin ye lekan oruko e ma nko mi lenu lekan na
2: This is Jordan 105.5
0: nunu ile agodo pelu mi awon si wa wa titi ati motorayo ogbeni to de igo na dayo ohun na wa pelu mi ninu ile agodo mo dupe pupo lowo gbogbo eyin ti e pe wole sori eto leni e ma gbagbe pe ni ose to nbo le ni ojo Thursday ose to nbo 8:35 ati ojo Friday ose to nbo 8:35 atun lori ofe lati je gbadun eto ona abayo lori ikoni Jordan 105.5 FM e tele mi lori Facebook James Adesina lori Facebook the service CEO lori Facebook ati TikTok lori YouTube James Adesina odabo I love

Eja soro nipa El-Rufai eni to ti figba kan je gomina ni ipinle Kaduna Nazar El-Rufai aba soro wipe awa nbe nbi o gege be se mo bi ti won wa lohun won ni sugbon se ri a ma nigba da won oniroyin gbe gbongbon si waju won oni ohun na dupe pe ohun be laye ohun wa laye mu wa laye mo wa laye a ope loye pe awon te bo te je pe anfani o fi be si pe kawon jade sita kawon se bo se won awon pe sugbon awon si wa laye o awon wa laye won ni sugbon awon soro kan loni latari ayajo omini ra eleyi ti a nse lolede Nigeria ni gomina tele ni ipinle Kaduna Nazar El-Rufai ni se ri gbogbo esun ipe odale ni mi mo dale mo ba opolopo nkan je ni o ni awon oloselu ti won ba ni oye ni oro ohun o ki ye El-Rufai ni se ri ajosopo to domoran na ni be laarin wa sugbon tori wipe won farabale lati gbo ohun ye ni gege bi El-Rufai se so oro na o ni to na so pe to ko si wahala nigba ti won ti gbe wa pe emi ni ati ko ti ni emi ni je eni je je amugbalegbe fun awon ti yo se ipolongo ibo yen alaga ipolongo ibo egbe oselu ADC oni nigba ti ati ko ti ni emi ni oni okan mi bale pe oro oselu yi a ma ri daju pe agbe laruge dada a gbe laruga si yi awon kankan mi to je kudie kudie ninu oro oselu lolede yi a yi pada e fokan bale tori pe ibasepo ti nbe laarin wa o lo daada gbogbo erongba wa na ni pe ko ilede Nigeria se kini ko daada o ni sugbon eye gbenu atelu ni pe odale ni mi o in so dale o o ba ye yin daada e mo pe emi na eyan daada ni mi Nazar El-Rufai lo so ilede mi mo pe awon si dupe pe awon wa laye o awon wa laye pe ayajo odun

ni agbegbe kan ti won pe ni pipeline ni ijoba ibile se pe tin ba pe kini yo beje lo apo ijoba ibile apo ni won ni isele na ti isele ni ipinle River State ni won ni arakunrin seti o seti adale ni o to si sa baba re gidi gan ni o sugbon gege bi won se wa se ni alaye won ni awon orisirisi oro on lo n jade lori ohun to le ro mo iru isele be gege bi awon ajo lopa ti won se ni alaye sinu weroyin laaro gege bi Daily Post gbi jade ngbon won ni set loruko arakunrin ohun ipinle River State lo ti wa won si ni o sa baba re o sa titi temi fi bo lara re ni o ni agbegbe pipeline ni apo local government kọlọn ṣanu kọlọn ma fun wa lọmọ ti o pa wa o esa mi ke gbe to aminu iyun na wa nbe won ni awon frasi bandit awon ni dikudi awon bandi ti won ma n di eru ti o da aye bandit o ni di eru eru buruku si inu ile wa esa mi won ni awon bandit yi na lo je pe ah won sise la bi won ni won pa arakunrin kan ti oruko re nje sikiru be ni won si gbe iyawo re atomo re meji ati awon mejo mi nigbati won ni won se ikolu ni nkan bi oru ni ilu kan ti won pe ni Baba Zaura ni ijoba ibile Shinkun ni won ni isele na ti isele ni ipinle Kaduna o won ni ikolu yi gangan na lo waye ni nkan bi ago kan oru ni ana oru mojo ninu gege bi won se se ni alaye ti won si ni eyi gan lo fa ti gbogbo awon ara agbegbe be ti je pe inu iberu iporuru okan ifoya won na ni won wa o latari bi awon bandit yi ti won wa pa arakunrin sikiru won gbe yawo re oko omo re meji won ni be na ni awon mejo mi na ni won ko mo awon won yi o ni agbegbe ohun ti won si ni awon ara ilu na ni won ke da ti pe gba wa o a ire ile ire ke abideru bo loro ni ke gege bi iwe iroyin bo se gbe jade laaro toni inu iwe iroyin Daily Post na leti ba laaro yi agan be na ni won ni ajo olopa ti eka ti ipinle Imo awon na sise takuntakun won ni won gba eyan mewa sile ile ti won je arinrin ajo latowo awon agbebon kan ti won ni won se ikolu si oko ti n kero de oko meji ti n kero ni ijoba ibile Baitoni ni ipinle Imo na ni o won ni awon olopa won gba eyan mewa ti won rinrin ajo jeje won o won gba won le o ninu iwe iroyin Daily Post na leti ba laaro toni koda won se ni alaye sibe daada wipe awon arinrin ajo na lo je pe won ko sowo awon ajinigbe awon agbebon o ri pe owo olopa gba o gba won sile o adupe pe okun yin na wa ninu iwe iroyin laaro toni Daily Post ni nfe mu gbogbo ti Daily Post yen ni a ko kan re mo ko e ni kilo ko re won ni ti oruko re won ni arakunrin kan re o ile to hun na o pa yan ni okay won pa arakunrin kan won de tu se ile se yan yan na o won ni nibi ijaku akata ti waye laarin awon omo egbe okunkun ni ojuna ojo ni ajegunle ni ilu Eko ni won ni isele ti sele o arakunrin yan lo je pe won gboruko re jade sita won ni won se lese won sa won pa arakunrin kan ti won si se awon mi na lese latari awon afurasi omo egbe okunkun ija ti won no waye ni ojo rodu ni ajegunle ni ilu Eko nibe gangan na ti sele won ni koda irole ojo Aiku Sunday ni iyen ojo keta din ni ogbon osu ti a lo tan yi ko to pa osu kewa ni won ni opolopo ija kan tin sele laarin awon megbe okunkun loruko ototo ti won pe won ti won si pe oruko kan ninu won ni kudusi won na megbe aye okay aye ni ohun okay aye ni to je pe won ni won gun afurasi kan lara awon Vikings ewo awon megbe okunkun sa na ni won ja sugbon olorun saanu dakun epo won e tun ja ma ni suru e ma fi suru si o won ni orilede Nigeria won to pepin owo kan to $330 million to je owo egbogi oloro won to pepin re de orilede India inu we royin punch niyan na ti wa lo ti jade laaro toni won ni okay mo ti mu yen ninu we royin Daily Post won ni afurasi bandit lowo ba ni ipinle Sokoto latari eran oji ewure bandit ni afurasi bandit na pe won lowo ti ba oji ewure kile fe ewure se ba ninu iwe

0: punch na laaro toni iun na jade tan gbagada laaro ni gege bi iwe royin punch na bo tu sese eleyi na ni alaye o won ni awon agbebon kan ti won ji awon eyan mokandilogun won wa ni pupo ninu awon ti won ji gbe yen ni o je agunbaniro awon ti won lo fe lo bere eto isinru ilu won oko bus meji eleyi to ko awon eyan arinajo na lawon agbebon na dabu ni won debu re ni ipinle imoke oni momule kan sugbon won ni awon agunbaniro eleyi ti agunbaniro lo sa poju ninu awon ti won ni won awon olopa gbale won sa ni lati ibadan ni won tin lo si ago NYSC won ni ilu imu ati ipinle akwa ibom ko lo sa nu gege bi won ti ogbe ni Isaiah Akpan to salaye fun awon akoroyin o salaye o fakun mo kun oran na lo ni meji ninu awon oko mi ti won gbe ti oko ti awon ti won rin ajo yen gbe oun na ni o je pe lati ilu ibadan ni won ti gbera latale irin ajo ale ni won rin ko lo ma ma sanu ona won mi fi ago le ni awon mi pada si ago ni awon mi lo le ni ni awon agbebon deburu won ṣugbọn asa dupe lowo Olorun iyun na wa nibe won ni awon odo ilu Abuja ni won ise kini ni won yare mo awon togi oloselu won ni won yare mo won lowo o gege bi won se se ni alaye pe lana ti are soro nipa ton ba wa soro nipa ominira ta gba iyen ta fi pe odun 66 won ni bi ta re tin soro yen na ni awon kan wa ko ra won jade won pe ra won ni omo ta o lo ba ni igba kan awo kan kini kan kankan na ni won bere si ni se orisirisi won ni ba won odo ilu se wa gba agbagbe wa loja ko yemo tutu o awa boys n be ladugo
1: your favorite
0: ni balu je mo wa lowo won ni ba won boys abule abiyabo won ni yen pe ni triple r monoliza ni won pe be triple r monoliza ni won pe be ni Abuja ni awon odo ti jade tan pe ni duro ele won won ni won le won gan ni o gege bi won se se ni alaye sinu weroyin punch laaro toni eba ninu weroyin punch laaro yi bakan na iwe iroyin punch na lo gbe eleyi jade wi pe seri seri are Bola Ahmed Tinubu latari igbese odun 2027 oni are furasi o dori wiwa nbe ti o je mo pase ti o ja alagba iran ni are desperate ebona fi so pe lati duro si ori oye dodun 2027 ti o tun fe jade talent to nso leyi enikan to je osise labe isejoba ile America eni to tun je pe o tun je asise fun Atiku Abubakar en ti won pe oruko e ni Von Batten oun na lo soro ni ilu America lana wipe seri are Bola Ahmed Tinubu oni o lewu ti baba ba si wa nbe tin dari isejoba orilede Nigeria Von Batten lo so leyi di mimo gege bo se nfi oro yi to nfi esun ikan re ninu oro re to fi sojo po x ele ti won ti fun ni mark green se green abi blue mark green niyan ni pe verify iyen oju opo to je pe lotito lododo ohun lo ni won nibe lo fi oro na si lana jobo thursday bi pe ele ti gbogbo omo orilede Nigeria ta tin gbaradi for 2027 fun eto idibo gbogbo yi oni seri are Bola Ahmed Tinubu te wo yo ti ko orisisi nkan sokan awon olopa awon ile ejo awon ti won se akoso oro idibo yo ti ko gbogbo e ti ba se ma rigi re gbogbo odun 2027 Von Batten lo so emi ko o soro ile kun o wa nu weroyin na laaro toni gege bo se fi esun ti o to to fi kan are Bola Ahmed Tinubu latenu re ni o kin senu temi o edakun dabo inu weroyin lo wa Atiku na wa bi are Bola Ahmed Tinubu ni awon ibere kan ninu weroyin laaro pe ileri to se fun wa le pa pe owo moto lole ipo gbogbo e da ba fe rin ajo owo kan ni o bade yo mo ro ni yo mo ro ni bi eko ti won se pon sinu ewe na ba ni gege bi eni ti o je oboye na gbe oselu ADC yin African Democratic Congress to tutu fi gba kan je igba keja re lorilede yin Atiku Abubakar won lo bere lowo are Bola Ahmed Tinubu pe se bo ni to ba dori oye pe gbogbo o de ni a wa ri nkan kan ba ko de o de ni epo na moto ta wo gbogbo o de ko de na o bi are Bola Ahmed Tinubu be ni o te soju opo x re ni pe Atiku lenu eni to je agbe iroyin e jade iyen Paul Ibe on gangan na lo se ni alaye pe se bi are se ileri fun wa pe igbokegbodo oko ririn ajo wa yo rorun pe won yi gbogbo e wale pe ko ni nira fun wa be sugbon o ye ki are le so iru nkan be lana ti se ojo ayajo mi nira pe o ye ka are le so iru nkan be jade na sugbon o bi are le re pe e promise wa sa o e si ranti ke se nkan te promise wa yi e so fun wa o e dakun nbe ninu weroyin laro toni ati ku na lo so ro pe se ri nkan temi o se tin ba di are lodun 2027 lori oro pe adaworan ori epo pada adaworan ori epo pada oni je ri ona ti mo fe gbegba ni pe akoko moju to awon ile fopo ile tani lo ile de nigeria leyin yen in wa da oworan ori epo pada to je pe gbogbo o le yo le rorun tori pe ki o rorun fa awon mo ile de nigeria ni o mu un lo mu gan o je un lokan gan gidi ni o ati ku lo so ile di mimo lana na la won na so ro ngba ti won gbe ba na
1: tunes are just a click away Jordan FM listen now Lagos and turn off the Jordan Breakfast Show and today
2: hey everybody this is a sweet
0: ni to de wo re o ko pe o ye po pada yin ni pe awusi di ebo lo fi so pe sugbon to je pe nigeria ni this man o mo nkan to nse looto won ni awon nkan to je pe yo mu irorun bo mo ile de nigeria won ni oro aje wa to ti ni kelegi lese won na won gbiyanju lati pe awon ti o ba na ese re won ni ese won wa na won fun o kokko fun ni gigi o ma fi rin die die die die ti ati waya won ni ko so panu yo ma fi ese rin daada fun ra re you know wa nu weroyin laaro toni ati ku lo soro e ba ninu weroyin
2: And it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be. Yes, so my people, this is not Jordan Drive. Now they're listening to so get better information. I won't give you no move I need you, but if you don't say one move.
0: ilaaro atari na ni awon egbe oselo ni paki ile ta mo si apm won se ikilo ikilo la won se o wipe dakun se ri eto idibo ti nbo lodun 2027 e je ki o lo ni irowo rose ko ma si wahala ko ma si makaruru ko ma si wipe ajibo aigbebo an da ibo kan sinu kan aiye owo ko pada sira won won ni afa eyin o won ni dakun tori pe lowo lowo ta wa yi te ba tun lo daboru tori oro aje lo ti fese lo ti fori gba kan yi o oro aje wa lo le kokoko bi oju eja kan lo ma jo le mo wa o won ni ile de nigeria won ni gbogbo won te ba irin yen te won ni ko si bi te rin de awon eyan ti opolopo awon eyan ni je pe ko si kankan lowo won mo won ni sugbon awon adari won ta ni won ni won ti e bikita o awon egbe ti lo npa ki na ni won ko pa ki jade laaro inu ero ni punch nibe gangan na ni won ti wa so pe to go ko oro ta won re o e dakun eto idibo nbo lodun 2027 a fe wahala o a si fe ke jibo tabi ke gbebo a si fe ko je wi pe e ma doju gboru ohun ta ba ti te na ni e ka fun wa o e ma je ki gbogbo o di yopon yori ke ma de po mo inu yo ki gbogbo e ma lo di fopo mo yo gege bi awon egbe oselo ni pa ki bawon na se jade tan ti won soro sinu iroyin laaro toni e ba nbe o inu iroyin punch na lo ti jade eni to ti gba kan je aburo eni kan to ti gba kan je gomina ni ipinle ekiti Isaac Fayose mo nso o soro o ni ewo lo wa se mi se so Abuja ati River State Peter Obi lo ni lo wa se mi se talent to soro Isaac Fayose o lo soro si wike ipe wike o nilo lati duro digba ti 2027 o de to resign to lo sise to lo se mo tete lo wase kan se bayi bo se brickley lo se to bo se owo kekere kan lo se o le ma ta gara na iyun na wa be o Isaac Fayose oun gangan lo ti pe minister fun lulu lewa iyen so wike o ti pe lejo bayi o si ti pe loro be ni ran oko oro si pe o je tete kowe fipo ile tori oro to so pe o fipo ile ti are Bola Ahmed Tinubu o ba jawe olubori lo 2027 o le wa gbo so ri Abuja ati River State iyen ipinle Rivers o ni obi lo ni ni pe ko si kan to fe se si obi ni o gba gbogbo beun o ni ko fokan re bale oju wa ni o se ti bodu 2027 ti de tan ari o ni o wa paju o ni so re wike bo se wa o paju boya ojo keta ni ogun osu akoko lodun 2027 o ni ngba ton ba ti kede pe are ti are Bola Ahmed Tinubu o jawe o ni o ti e ni dagbere fun agan to fi ko ni ilu Abuja Isaac Fayose lo se le di mimo tin san tin ran awon oro si wike gege bi iwe iroyin se gbe jade laaro toni

0: alẹ agbara lowo yi mo de fe ki o ka bo si alẹ agbara yi adua to wu mi lati gba fun ola le o ni adua ti okan mi ngba fun gbogbo eniyan lataaro ogun adoju tini to takuti o pe o di gba toju ba ti o ko n to pada leyin e ogun ye wole lale iloruko oluwa awon pa agbara afilago eni sofo teyan kan ma pariwo ti eniyan o ni ri kankan to n fe ipa ti agbara ye o pare ninu aye re lale ba ba ri eni to n gbo mi lale bibi kibi to ko ti ma gbo mi ohun to fa ti aye re fi le ti ona re fi dabi pe ko ni lo siwaju oruko jesu olugbala oluwa o dana sun eyin belu le fi aseyori gidi lale eyin eni mo fe ba soro jo sumo mi ko kan fi suru ba adua meta ti mo fe gba fun o ona ma la fun o tori oluwa so wipe ki ma fi gbogbo ara damu eniyan loni ki kan so fun won pe ohun olorun bo lori oro to nla koja ye ibewo kan soso to ma yi igbare pada oluwa ni osu yi lo so ibewo ye ohun gbogbo to wa laye ka re e to le mo o oluwa ni ki so fun o wipe osu yi lo ma fo eni testimony oluwa wipe o ti laagun o ti bebe bi obirin ba fi odun me san loyun dada oni ko bi omo to ba pe osu kesan oluwa wi pe osu to ma bi oyun ayo re ri oyun ayo to ni osu to ma bire egba eleyi sa e si kaya wi pe mo ni woli nilu e lo ba mi ba e wa ba mi so fun wi pe wahala wa o idamu wa o ki wa se wahala ogun eniyan wahala pe omode oju ibi gbogbo wa la nro bi ta fe bi iyanu nkan kan sonu ni aye wa ohun lo je ka moro mo ye bi iro bi ye den ni wa lara Isaiah wi pe ki lo fa o ni alagbara ta ma fi bi omo ye Isaiah wa pase bo pase ninu eyin gbogbo te gbo mi lale agbara to ma bi oyun ogo inu e o ti loyun ni bi adua o ti bebe won ni ki so fun e wi pe akoko to ma ko ajo adua leleyi sa agbara to ma bi oyun ogo to wa ninu e o ya gba gba agbara ibi kibi to ko ti ma gbo mi ibi adua ni mo kan ti lori ofe ki sare gba adua fun o pe oyun ogo to ni osu yi lo ma bi e gbo ohun ti olorun fi wo Solomon ninu iwe oniwaasu ori kefa o wa ni bi nkan ye ba ti sonu ibi ni o de ni idamu ni o ni ibi kan wa to n ri ni abe orun o de sopo laarin eniyan iyen ni wipe gbogbo eyin eniyan yi o le rin ninu majemu olorun ojo to gbadua ololuwa ti dawun adua ye ojo to bere ololuwa ti dawun adua ye be na so fun Daniel pe ojo ti o ti bere o na ti mu idahun e wa agbara kan lo di idahun e mu olorun wa so fun Solomon wipe awon kan wa to je pe gbogbo ti won fe laye ni mo ti yonda fun won sugbon agbara ati je kikini yo fara won o ni o si gbogbo ti mo de ran si won won ni agbara ati gba owo ajeji lo nbo si ma abo ifilia da area sectalu bre abayaka mo ba satani to duro to nje ire ewi o mama ko fi gbogbo ara isami ise ota ti o je ki adua re o gba ina so lara e gbogbo ajeji to joko ti o to nje iboko e to nje ola e to nje ogo e to nje ire e oruko jesu olugbala ara so lara e ise ajeji lara e bibeli wi pe okunrin yi gbogbo nkan lo ni wo mi emi soro bi woli wo mi emi soro bi alufa olodumari wo mi mo soro bi eni to ri iran orun pe oluwa wi fun mi lode wi pe gbogbo awon to n gbadua to n gbo e gbogbo won oni mo ti pe ire fun sugbon agbara to le gbe ire ye duro oni o si lara won mo pe agbara sinu e gba agbara gba agbara gba agbara gba agbara lale yi gba agbara mo pe majemu to ma ja kiri o dahun laye eniyan oruko jesu olugbala ko fara won laye e mo pe majemu e to ma ja ki ogo fara won ninu aye eniyan ko fara won laye e mo pe majemu agbara olorun e to ma je ki ibuku olorun ko fara won ninu irin ajo re o ya agbara ye ko ba le o mami mo tu ororo agbara le o lori nibi kibi to tin gbo mi lale ko ma si bari a ninu emi sa bo ba sami to gbagbo bibeli wi pe alamoko ni fakunrin na to gba ngbon ni to tenu woli re wa nitori pe gbogbo won to tenu woli wa ikan ko ni lo lai mase jesu wi pe orun ataye yo koja sugbon kiun ninu awon oro lorun ki yo lo lai se bibeli wi pe ohun ti mo ba bere laye a o se ni orun mo bere agbara fun gbogbo eni to gba mi to de sami oya aye re gbagbara aye re gbagbara aye re gbagbara aye re gbagbara losu yi ire ma ba ogbe losu yi iyanu ma ba ogbe losu yi ibi o ni ba o losu yi o ni damu losu yi gbogbo agbara to mo pade loju ala to mo fi ro kokun won oruko jesu olugbala agbara ye pare ni igba kan mo ma la la kan alaye de kan mo o ma gboja to ba gbadu ati mo ni ko gba lale to de se kan ti mo ni ko wa se lale iru ala wo ko la ma worry agbara to fe gba lale agbara sobidire ni won pe o ba lala to lodi agbara sobidire ye o de ma yi pada joseph wi pe eyin mo ni bi sugbon agbara kan wa ninu mi to mo so ibidire orodo agbara ye ni mo pe si olori o ya agbara sobidire ko gwonu aye ko gwonu aye re ko gwonu aye eyin mama baba ko gwonu aye re ko gwonu aye re ko gwonu aye re oluwa wi pe bi mo ba le se nkan to n fe so fun mi bi won gbe mi se pe yo ma mu mi tesiwaju bi won soro mi ni bi eni ye lo ma jiya nbe oluwa ki mo fe se oluwa wi pe ki n ba ohun wonu majemu sobidire ojo ti mo so yi e kankan se mi oluwa kini majemu sobidire to ni ki n wo iru majemu be iru agbara be no fe release fun olale iru agbara to mo sobidire agbara to wonu aye joseph to ja wi pe ati alawo bi e atala bi ti won la si oluwa de mo si re o wa so fun awon egbe pe ibi le yin mo si mi sugbon oluwa mo si re ohun to de wi ni wi pe gbogbo ibi ti joseph ba lo iwa laye olorun ba lo ohun to bere lale o ni ohun to ma je ki iwa laye olorun ko ma ba o lo wa je so bayi sori ohun to attract ogun si o tabi gbogbo iriri to ba ri nkan kan lo wa ninu aye e to nfa mora magnet kan wa ninu aye e to nfa mora o ni agbada majemu ipele agbada majemu ipele bo ba wa ninu aye re ohun ti won ri ninu iran ye o na na ma ri o ta ba ri nu dile ye o ni won na ma ma ri agbada ye lo paro o paro agbada ye o toluwa wu fun mi pe mo fe paro agbada ipele ninu aye e mo fe paro agbada majemu ipele le baba e laye e to ja wi pe bi eniyan ba gbe ese pe majemu to fe fun yi o ma ji pada ijo ye ni oluwa ni pe o fe yonda agbada sobidire fun eje melo le ni ajo osu yi lo oruko jesu olugbala aye gbagbara aye gbagbara aye gbagbara aye gbagbara aye gbagbara aye gbagbara mo do ororo majemu olodumare le olodi gbogbo bi o ba de ninu osu yi oruko jesu olugbala o to ba fowo kan ko ma dire o to ba fi ise kan ko ma dire o to ba se ko ma direre ko direre ninu aye re ibi ko pare damu ko pare eku ko pare ninu aye re agbara to ma pa eku re re to ma so di erin oruko jesu olugbala ko jagonu aye re enikan pariwo so pe agbara bolu mi aye mi yi pada si rere so be agbara majemu bo sinu aye mi yi kan pada si rere baba gbogbo awon to ri e gbogbo awon woli to ri e gbogbo awon to ri ti kan sele ninu aye won agbara lo paro owo ninu aye won bayi ni sa agbara n paro owo ninu aye e agbara n paro owo ninu ise re agbara n paro owo ninu aye re kaka ki ko ku lara re lati se lo yo ma ye emi oku mo le jade ninu aye re mo gbe o jade ninu okoko mo fi o sinu imole emi to gbe opamo ti o je kala nu ori o oruko jesu olugbala oluwa le jade lara re majemu e to da so bu o mole e to je ki olori ori o oruko jesu olugbala majemu ye faya o faya lori aye re ako wi pe ati ni ori oke yi o la fa majemu to gbogbogbo orilede bole ati ibodu to gbogbogbo eniyan mole ibodu to bu e majemu kan ni sa to ba ti bu e ko ni je ko lori ori o majemu to bu e to gbe opamo majemu to gbe ise re pamo majemu to gbe owo re pamo oruko jesu olugbala majemu ye faya gbogbo eyin te gbo mi laleyi oluwa wi pe ko fi adu gbadura ko fi wonu ma jemu e gbo eleyi sa a n gbadura loni mo n gbadura oluwa wi pe awon ipa agbara kan o ti jade dai pe won ma gbe ise kan jade si gbogbo agbalaye oluwa wa wi pe ki so fun awon eniyan ki won do ojo karo ojo kefa ati ojo keje osu ye oluwa wi pe ki gbogbo eniyan ki won gba awe fofo ki eroju ke ma jepo ke ma jata ke ma jeyo e ma je magi e ma je nkan to ndo bo ojo meta ye tori ise aje nlo lowo ise odaju nlo lowo ise okoko nlo lowo eyi to ma pa ogo ma awon omo lara oluwa wa wi pe ki so fun gbogbo eniyan ki won duro ni ojo marun ye awe fofo loluwa ni ke gba oluwa wi pe e ma jepo e ma jata e ma jeyo e ma je magi e kan je nkan bi ate tori agbara to nbo yi ati eto ko jade yi o ma di nkan to ma je ki oko ati ileri olorun ko sun ninu aye re oluwa wi pe ba e ba gboran te pa ojo meta yi mo oluwa wi pe e o ni testimony digi aye ti won fi wo e oluwa fo digi aje ti won fi wo e oluwa fo oluwa wi pe ko awon eniyan mi wonu majemu eyi to so ibi dire tori owo kan ti jade sita to n gba iboko awon eniyan oluwa kini ma se so fun won pe ki won ba ohun wonu majemu majemu akoko ti won fe ba ohun wo ati ebo akoko ti oluwa bere lowo won oluwa wi pe ki won ru ebo orisi meji ebo akoko oni wi pe won gbodo sa fun epo ata iyo magi abi ohun to n dun kan ma je nkan to n dun fun ojo meta ojo karun ojo kefa ati ojo keje ninu osu yi ma ma pariwo e titi gbogbo eniyan yo fi gbo awe ni o le so di awe sugbo oluwa pe lawe fun mi oluwa kan wi pe e ma jepo e ma je iyo e ma je magi e ma je ororo fun ojo meta isegun po nibi ti woli ba wa oba siria o bori ogo e tori pe elisha o n tu asiri ibi ti ota farapamọ si ebo keje ti oluwa bere oluwa wi pe gbogbo ẹni to ba ti gbo e latale yi o ni ko ma da ore ore 330 naira o ni oluwa ni ko da wa da tori omo e wa da tori ara e wa da tori gbogbo ile e wo mi oluwa wi pe ko kan e bẹnikan ba da lagola ko si to kan e o lẹbi tori o ti ji iṣẹ mi ninu igboya ori afẹfẹ ni mo ti n jiṣẹ fun ọba yi oluwa wi pe gbogbo ohun to ba wa nile e atọmọde ati agba ọkunrin obinrin ori kọọkan to wa ninu ile e lo ma ru ẹbọ 330 naira lati alẹ yi titi di on the 7 o ni gbogbo eyan a ma ṣe so bo ba se ti ẹ lalẹ yi ko se ti akọbi ẹ lalẹ yi 32 46 60 70 16 32 46 60 70 16 FCMB oloruko bank ye wa wa ri Christ Apostolic Church Faith Revival Assembly ninu e tabi o le fi sinu account temi gangan 30 40 47 02 51 bole kan si 30 40 47 02 51 First Bank Daniel Olufemi Komolafe Olumari nuru account ye
1: number to lori ofe ati pele leyi 080 29 30 57 28 070 29 30 57 28 070 14 33 81 11 tabi 080 286 12238 080 2861 2238
0: Isaiah 25 Psalm 80 Psalm 82 Psalm 86 Psalm 88 won gbe opo ninu okoko a bere ise lori e lola pere o alafia for God bless you
2: from Lagos this is
3: Jordan 105.5 FM
4: this is Jordan 105.5
5: station with a voice for entrepreneurs

0: Praise the Lord. Oruko mi ni Ayomide Ismail. Mo wa lati ilu Ilorin. First time. Igba ti mo kokko mo daddy Samuju stadium ni Ilorin ni. Esin igba ti mo wa fe lo sori oke ogo mo mi wa so pe mo tin wo mo boya 3 years. Mo ti kokko bi kan mi ba ri menstruation mi mo. Mimi ba ni so sa le lo si sam emo lowo mimi sa kawo fun mi mo sa lo si be ki kan da se wo bi apata yen mi ti de bi auditorium bi apata yen bi menstruation mi kan ti se wa niyan enikan lo aburo mi si ti wa nbe tele ohun lo sa fun mi ni pad ti mo sa lo sura ti mo fi lo ni 3 days ngba yen leyin gba yen mo ba so pe oko mi jebu ni sin gbe ma ni ba won ani mo fe wa ko boko mi na mi le mo ri adura gbangba ti mo ti wa fe ko ba tori muslim lo ko mi beti olodun sa pada je wa gba re mo se ngo program wa ni ijari jebu ode bi mo se bere lowo awon eyan nigba ti mo de bi ba na ija mo sa juwe won sa mo sa pada mo be igba to ya mo kokko bi oyun abi kan mo ni ah so you na boyun ko o ba re mo ba lo sodo na si toko mi lo oko me bi malaria mo sa lo oko mi ba mu mi lo o ba so pe ya e ba ni oyun ni ah ki leleyi ke emi mi mo se o ko ba pere eje ba mo ba eje ba nbide ah ki lo sele won ti mo so pe teyan elomi ba loyun pe je mo wa elomi mi mo ba tun pe mi lati lo mi ni sa mo lo adura ki sa mo faragun sa me daddy sa an gbadura lojo yen won sa fun mi lomi ati gba tan ti fun mi lomi un oyun ba duro pada pe won so pe won o pada fo oyun sa pada duro asa dupe mo sa pada bi mo dupe lowo Olorun the glory of God o fun mi ni ikan ti mo fe to lokunrin ni mo wa Oluwa sise fun
1: sokunrin na Olorun fun
2: on gbogbo to ba ti mo pe
3: anything you know
2: o nje edun okan Olorun mo fojo kan yanju e
3: God has set me in the day
2: in any final day
3: today is the final day
2: that in gbadua
3: they were praying
2: eni ayi ti e wa kakiri agbaye
3: God have you and all
2: me awon country mi
3: in other country
2: join our life
3: join us live
2: glory Facebook
3: on Facebook
2: e le join wa
3: you can join us
2: glory Facebook
3: on Facebook
2: Professor Samuel Adebayo Ojo Baba
3: authority
2: extra for fake
3: beware of fake
2: messages
3: emi
2: o kin send the WhatsApp number
3: si never send you message on WhatsApp
2: eja gbadua meje Oluwa ki ti ju to de
3: oh la bi fa se ko
2: eri si
3: me send me testimony
2: ojo ta come me me mo ki ti ju to de eri si me eri si me eri si me Jesus Oluwa wa egbadua keje iwo wa nini lara to je nleri jade lara o wa nini lara ti o je nleri jade jade jade jade Jesus Oluwa wa egba bi ara ogun ile wa to mo nle olore jade lara mi o ogun ile wa to mo nle olore to mo nle alani jade jade jade Jesus Oluwa wa lati ni eri onilu ogbon
3: wisdom
2: ogbon lo ma so fun e
3: wisdom will tell you
2: gbe ipo to wa yi awon kan ti koja be teyin o ba logbon
3: oni
2: mo pa won kan lo
3: yo
2: ka believe pe gbogbo yen ni kan se ogbon
3: wisdom
2: lo ma so fun e
3: wi
2: pe eyin lo wa
3: that you are the back
2: ogbon lo ma so fun e
3: pe
2: n to n doju ko awon kan ti doju ko mo de bonu e ogbon lo le so fun e
3: peru
2: adua yi
3: o
2: gbodo mi se
3: you should not miss
2: so when you get wisdom wisdom will teach you the right thing
3: ogbon lo kelo to to
2: aya fa lege du asa ta ba du asa loruko
3: jesus
2: egbagbon olorun number 2 lati ni eri
3: gbogbo
2: en ba n gbo bi bayi o nilo lati wonu agbara
3: you need to enter into power
2: Power of God
3: alone,
2: that produce testimony.
3: Act 10:38.
2: Be Oluwa se fi ororo yan Jesus. Oluwa o sin Christ pelu emi ma ti agbara o Christ ore iyanu de sele there are many reasons for there are many testimonies after the oil come upon my leg is super o le yo gba agbara nigbati emi ma ba bale e wa ma sele ri so gbogbo en to ba ri agbara gba eri ni won ri gba
3: testimony has followed
2: idi ni yen si awon eyan fi won lo sori oke
3: people go to the mountain
2: tori ni ori oke
3: you
2: no look for lati
3: verse 1
2: jesus lo sori oke ni verse 14
3: to
2: 16 and he return with power
3: pelu
2: agbara nkan de yato so bi eri se won niyan o lati wa agbara when you receive power testimony follow what should I do
3: holy
2: emi na ni de ri
3: adua
2: ni
3: prayer
2: you ask
3: bati
2: me wa foju o bere la koko o bere le ke ni gbo de keta jesus boju we
3: o
2: ni e lo wa so la to ni lo o ma le ri kini ki se gboran si woli le second king 5
3: won
2: pe omo kunrin kan na mani adeteni ki le gbe la re eyan instruction wo
3: but prophetic
2: is not
3: and move that
2: problem. So he set a man say lori okay
3: you work
2: with the kind of white
3: to
2: fi gbo mi nu le anu gbogbo eyan lori okay
3: everyone at the mountain
2: adua man po
3: we pray a lot
2: from one prophet to another prophet then awon olorin emi la la gbogbo lo mo nwa be ori okay ogo ki se le re okiki e wa everywhere tori resort tan ni so awon eyan de ma gba ororo mo mo fun won lo so so
3: boss
2: it lo
3: this month is born
2: toro gudo sodun ayo to gba ite wa ni
3: abuja no be in abuja
2: mina
3: lo
2: gbogbo
3: na so
2: a pade sat
3: remember I did not start
2: mo lu agogo egberi egberi egberi
0: come ni bukola olorun fe mi mo wa lati ade tola ni agbado side mo dupa lowo olorun wi pe ori oke yi ni mo wa ti mo fi ni oyun omo yi tori omo ti mo loyun le omo dun mewa ni so ori oke yi ni mo wa
1: omo 10 years le loyun le
0: so ori oke yi ni mo wa tolorun ti gbo adura mi nipa ti mo tun
1: mo bo ni suru e fe loyun le abi oyun o wa
0: tin ba ti ni oyun yen o ni alaburuku kan ti mo ma nla ida ki ri kini menstruation abi kin ri ya kan to ma yo si mi ti ya yen ba ti le yo si mi o ma wa le ni loju ese o ma wa le ni so eleyi na iya yen na yoju o sugbon olorun ipe yi o ro mi lagbara mo lu iya yen mo lu oku
1: iya yen a ma yo si e laarin odun mewa when you get pregnant she will come in the dream and immediately the pregnant will come down abi and legba to wa igba to wa mo bi o wa loyun eleyi iya yen wa pada wa ki lo wa sele
0: o ti oyun ti ba ti ni oyun yen ti ki ton lo se test rara ti ba ti feel kankan lara mi ni iya yen ma wa abi ki ri kini menstruation yen so lori eleyi na mi o ti se test so iya mo se kan mo ti feel la pe nkankan wa lara mi bi iya yen se wa ni e to ni iwo yi iwo yi iwo atomo nu e iwo atomo nu e wa ri nkan ti ma se fun yin mo wa ni ni oruko
1: o ti se test o bawo ni iya yen se mo pe oloyun
0: so iya yen wa ni iwo iwo nkan ti ma se fun e be mi na se bi mo se gba na loju iya yen niyan mo sa mu iya yen mi na mo lu rada after ti mo lu hallelujah ti a ma nke ni daji daji yen atosana mo wa ke ni meje meje loju ala yen so ngba ti mo tun wa ni oyun ina esu tu gbogun ni time march mo wa si bi bai baba ni awon kan wa bi bai pe olorun so pe ewo kan to ba nriran iku si re abi won jise iku fun e abi nkankan temi ba joko mama gbo ti kini yen mama so fun mi pe iwo wa boyun ku wa boyun ku emi na bo ta lojo yin so that is a prayer fun wa ni ojo yen so nigba ti mo ma wa bi omo yi esu yen gbe ogun mo ti ku tan ni hospital merit lagbado kokumo lo ma npe mi point eje mesan ni mo gba 9 pint of blood ni mo gba sugbon mo dupe lowo olorun pe mi o doku omo mi o doku mo dupe
1: can we celebrate Jesus in the house.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Gbogbo bi gibi ti ati gbo ni oruko mi ni Prophet Dr. MS Fabi Baba Possibility JP lati Celestial Church of Christ. Oikimole Cathedral ni Kola ni Command ni Eko Lane Fence Command tabi Kola Road yen to lo si Otta to lo si Paja number 7 ninu street to kon ni be ta ba ti be the popular church Oikimole la nlo Olokada ni Maruwa ni tabi ladugbo ni yo dara fun yin Anuari de bakan ni Kurudu Oikimole Cathedral 2 legbe technical ni Kurudu bakan na ni Gboro ni Shoulder Street ni King of King ni church wa to wa nbe ni Shoulder Street ni Gboro ni Kurudu ni gbogbo ojo Wednesday gbogbo Sunday one share sin be bakan na ni singer ni ewupe ni tin se to ba ti bole ni singer okada lo si ewupe tabi mo lo si ewupe Ajinde Central ejo yin wa nbe kere ri pere ni Oluwa alabuko ni fa awon to gbekele a so lori ife ni eni sugbon ta ba wo ife ti sonu ife ti kumbo mi o sonu bo mi ni o sun bo mi ni o rin lo bo mi ni sugbon ka wo awon yan ba nkan je gan awon yan ba nkan yan tun le onile ka won e ba so ni seje ai ni fe je ka awon yan ma jade kan lo le awon yan fe nu pe nikan won je ri pa nitori pon fe lo be won gbe jo kekere dide won fi gba won so le onile dile won won so wo lowo dowo won won sa ya laye daye won mo ma awon yan kan be ni gba kan ri to pa aye be na nje sugbon yin won de wa da igbe aye fe o ni adun ninu to po o de ni emi gigun o de ni ojo waju seri gbogbo eni to ba ti fi eni re sere to bi li pe je ke pe kolekun jaye ojo la won kini eso emi de gbadura fun e olare oni baje
1: amen
0: inu re oni baje
1: amen
0: aye re ma mo esore jaje okan re de bale
1: amen
0: ma je ma de se
1: amen
0: e ja gbadura omo olorun tori ni lojo keji ni osu tutun e ja gbadura agbara to duro ti mi losu yi lai tule mi ka e fa won tun patapata
2: oruko jesu e bi mi ma oluwa ko gbara to duro ti mi ninu osu yi lati tule mi ka lati daye mi ru
3: oye ti
2: ti se mi ka ni e jade
0: e ma la ja gbadura o ti mo saanu bo to se ka fun mi e oluwa je ko seleya
2: oruko jesu
0: tori tin ba je pe mo wa nibi to ye kin wa aye mi o le ri bayi eyo mi jade nu ahamo ti mo wa mi fe wa nu demo eyo mi jagbangba egbe mi jagbangba o ya
2: Oluwa
0: ma dide
1: amen
0: o de ni se sin
1: amen
0: aside adebu
1: amen
0: awon to fe dale re ru won dale ara won
1: amen
0: awon to fe tule re ka ile won ma tuka
1: amen
0: awon to fe baye re je aye won ma baje
1: amen
0: ba ba ri aso ti kin se ti e ton wo fun e mo wi ni ebi enu olorun a fi na bo
1: amen
0: a fara bo
1: amen
0: okan re de bale
1: amen
0: o ni sase ti
1: amen
0: o wa de rogolo
1: amen
0: in Jesus name
1: amen
0: gbogbo ojo Friday la ma so lori ife sugbon ni asale ya wa ni tin se olujo wa ni command leyin fence command yen Kola Road to lo si Otta to lo si Paja yen ni number 7 isoro wa le ni gbogbo eyan ni mo pe ose to koya la isoro awon obirin sugbon le ni general virgin ni atomode atagba tokunra tobirin eja pade yo da fun yin
1: amen
0: sori ko si ko to da bi adura adura kin ko re adura afi to ba ti to loku yo da fun e
1: amen
0: gbo bi ton gbe pamo si olorun ma yo eja ni
1: amen
0: anu abe wo
1: ko amen
4: and today
5: hey everybody this is the sweets and it's about to get all funky today great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be
6: yes so my people this is not Jordan Drive now they listen to so we'll get better information we won't give you no move an intro but if you don't say one move move your radio with
1: Hello, Lagos. Welcome to the Jordan Knight Show. And today we'll be discussing
3: the voices you need at work all day, every day, till payday are here. And Jordan 105.5 FM.
7: From Lagos, this is
8: Jordan.
9: Get on the train. Follow us on social media. Facebook, Jordan 105.5 FM. Twitter, Jordan 105 FM. Instagram.
0: Me fellas on Luri. Standing not in my like O korira ye o korira babe ko ba wa buru e se mo inu le bi to di jade yen o ti ri be yen bi rati ni won bi aborisanu elese ni won ni be so je so fun e Paul apostle gan pa pa jeun pe lawon elese tori po be jere okan igba to ba won sodun ti won o de pada tun wa so won egbe be mi na sodun o de gba be jere okan won opolopa lagba esin so di to je pe akimo pe ohun ti christian dale lori ni love so ni pe en to ba no gbagbo to ko ira mo la keji re ninu okunkun lo wa titi disin mo wa ninu we 1 John 4:7
10: olufe e je ki a feran ara wa
0: iyen ne ja feran ara wa
10: ni ife ti odo olorun wa
0: ife ti odo olorun wa
10: gbogbo eni ti o ba ni ife
0: iyen na olorun fun re olorun gangan la npe ni ife
10: abi ni pa
0: eni to da aye ati orun to da gbogbo nkan to tun wa da wa bi aworan ara re to ni gbogbo nkan to mun da yen ko le wa lowo iyan me lo le se be se ni ti o feran mo ye kule help omo ye ni 100,000 for be life o ara ta ni pelu ma help eni ti o le fun ye lowo nje eni ti o le support inu ile e leni to ntojo ale ti o toju inu ile e si yan lo ni fe so won a ni fe ro irunrun ni opolopo fe ta practice inu christiani ife ka wosho tori pe mi kiyarin se ti yan so pe mo qualify pe mo ni fe no ife ta wa se ni sin ni pe to ba ti just ni church wa o le se lodo mi awon ojo kan ti e wa to ma ti gbo palaso fun ni o ma de duro bi to ni ise yen o ma ko ire won ma try ni pe fi church yen le awon church yen demonic ni won mi mo bo opolopo je gate man yara olorun so to julo ni pe ko so to ti fe ohun ti fe gbe duro ni pe elebo ologun gbogbo ni ko feran lojo kan joko lo ma jere okan won iwo to so pe o nse inere to ko rere eyan ba le be jere okan won mo gbadura o maria anu gba
10: abi jesus
0: yes
10: eni ti ko ba ni ife
0: eni to ni ife
10: ko mo olorun
0: nitori
10: pe ife ni olorun
0: ba
10: yi ni agbe fi ife olorun han ni wa nitori ti olorun ran omo bibi re kan soso si
0: jesus tun fi ese ru bo nitori wa pere nla ni gege be nto fe ran ato be ka ku soko ru ese o de fi emi re lele won ni o ni o so won o ki enikan fi emi re lele nitori awon ore re ore lo tun pe wa koko wa ni ota koko wa lomo odo to ni omo odo mo on to luwa re ise awa ni se wa je ka wa ta pira wan christiani awa la nfi ajera waju awa la nbara wa ru loruko je ni emi o ba christiani ba igba temi daye yo dara fun wa iyen ni we awon ba ikini orike 17:9-16
2: ide lo si sanso ti ti
0: di oni elisha ni fe leyin ti odo gbe olodun to ko lo sanso ti di oni a ri obirin kan to sagi jebe lo ma gbe obirin ni fe elijah ni fe ife awon meji lo bi blessing jade lo bi ase jade gbogbo onujo to ba si fe ase o le rin be iyanu le rin be mo de gbadura iyanu ni tolodo wa
10: amen jesus
0: okan wa de bale
10: amen
0: iyen ni we genesis 11 number 1 o so pe ni awon eniyan e kora won jo pon fe ko le dodo olorun ni iso babylon won de yo block won yo gbo e won tin ko le yen lo olorun ni won to awon yan so won amuse o tori ede won sokan sugbon gba ti won dede won ru gbogbo won ton fe se won le ise bo ibi tede o ba ti yede lorin oko tabi yawo tabi ebi ni won ki sase ori nu ile yen iyen genesis 1 number 26
10: olorun si wi pe
0: olorun wi pe
10: ki awa ki o da eniyan ni aworan ara wa
0: ninu we genesis 1 number 26 wa e je ka de eniyan le aworan ara wa ife tolorun ni si wa ni yen o da wa laworan ara re ka le joba lori gbogbo nkan to ti da iyen ni titu ekuri keji ese kerin so wipe
2: ki won ki o le to awon obirin lati
0: ma fe oko won ki won le ta omo kunrin won kon le fi ko won kon ma feran awon oko won ati aya won yo dara fun wa e soro jade oluwa agbara ti ma fi sase olosu egbe won
2: oluwa o yo pa jesu agbara ti ma fi sase yori ni ati ochi ori e joju ni
0: o ti be re o ma ri be olorun ma kore re pada
2: amen
0: oko re ade bale
2: amen
11: oruko ni ni desire mo gbé ní ìjù ẹ̀rí tí mo fẹ́ ṣe yìí ó ti yẹ kí n ti ṣe tipẹ́tipẹ́ òróró tẹ máa ń fún wa yẹn èmi náà ṣàkọ̀kan lánìí sí yín ni o kíní fọ́tà tẹ gbé kíní fọ́tà tí ẹ máa ń kú tó ara tẹ máa ń kú tó ara So but you wa mu omo yen wa ba ni. You for fe bi mo wa bua lati je. Mo wa ba mu kini flat yen mo ko di ya gbe si inu e. E do le je si do wa bi ajo duro ni lo mu omo yen wa. Won lo ti se ni je. Iya ni ohun ni koko ma bo ni. So ni je si agbara Olorun ati ororo yen ko lo ko leji. Ko se bi mo yen ni e ni ajo ati alaafia.
7: So ya more were. Ore were to ma fi o torpo oruko Olorun ma se Olorun for spirit management. Ki le to si ore were e ma se alaafia.
0: Let me see 091 26 26 28 28 82 82 16. Ni WhatsApp ni pelu
12: SMS WhatsApp ele phone ranse fun to ba fe pe yin ko ero
0: ero ikeji oun ni
12: 080 80 50 50 27 27 56 56 21 21.
0: Ero iketa
12: 070 070 69 69 94 94 99 92 92.
0: Pe mi kin gbadura fun ona re ade la ile kan asi oun ni Echo Bank 38 38 12 15 15 68 68 43 38 38 12 15 15 58 68 43 banki keji ta le fowo to je church account o ma gbe oruko church jade ta lakoko yen Fabi Michael Osoji eleyin Fidelity Bank ni o ma gbe Celestial Church of Christ Oki Mole Ayo Parish ohun ni 411 411 01 01 89 89 25 25 2 2 411 01 01 89 89 25 25 2 2. Ko si ohun to se to gbe o nitori Job 41 ele wo ni ta lo saju se fun mi ti emi o se mu pada nigba ti Psalm 50 number 5 ma so o ni ko awon eniyan mi mo mi jo awon to fi ebo dama jemu nigba ti number 14 ma soro o ni ru obo pe si Olorun so ejere fun oga ogo mi e mo fi ni di ope yin ore yin ida mewa yin e feran pade lowo yo dara fun yin okan yin a de pale gbogbo ere eyan le ti gbo yen sugbon awon ero te ma pe mi si awon ero yen lele e pe kin gbe kin gbadura fun yo dara fun yin account number yen ti ri yen gbo enter support program e support wa ikore korodu program wa be lo di 12 monday isoji ti bere ni on the 18 ikore wa ni korodu ni osu kewa yi gbogbo yin ni mo pe yo dara fun wa asale yi isoru wa ni olujo wa ni command sunday service wa bi sokan ni command service wa ni sunday ni korodu service wa ni korodu ni atan obere ni waju goro yen service wa ni ewupe ni king of king ni igboro ni shoulder street esin wa nibe legbe technical ni korodu esin wa be ni sunday ni waju goro latan esin wa nbe yo da fun wa. God bless you. E so for program yo ko si eto fi si awon account mo pe fun wa yen to kere ju sugbon ti mo need ni pe ke support wa wa de support Olorun o su aro Olorun
13: bo ajaga ogun lo ma ja Olorun baba possibility ma se yanu
14: Celestial Church of Christ Okiki Imale Ayo Cathedral 1 Tokale 7 Okiki Imale Street behind Command Grammar School Ikola Agodo Ipaja Leko bi awon ipade adua ati si ojo Sunday se lorde o gbogbo ojo Wednesday lo sose ni pade a possibility la ago meso wuro da ago kan san ojo Friday keji lo sosu ni so uru ma nwa lagun mewa le esi ojo osun mi ma nbere lagun mewa wuro da agun meji abo san ewe ni ccc Okiki Imale Ayo Cathedral 2 ni korodu to kale si 5 Pasasi Anibaba Street off of Yenuka Street by Technical College Okeota Ona Ikorodu leko gbogbo ojo Thursday ni pade a possibility lagun meso wuro da agun kan san Friday to kayin osun ni so uru lagun mewa le agun mewa wuro da agun meji abo san lesi ojo Sunday ma nbaye o farahan lawon pade adura won yi oro re a sese Prophet MS Fabiyi JP
15: from Lagos, this is
16: Jordan 105.5 FM.
17: This is Jordan 105.5. Station with a voice for

0: I pray for you. Samito le.
1: Mo bo ni suru e fe loyun le abi oyun o wa tin ba ti ni oyun yen o ni alaburuku kan ti mo ma nla ida ki ri kini menstruation abi ki ri ya kan to ma yo si mi ti ya yen ba ti le yo si mi o ma wa le ni loju ese o ma wa le ni so eleyin na iya yen na yoju o sugbon olorun ipe yi o ro mi lagbara mo lu iya yen mo lu oku
2: iya yen a ma yo si e laarin odun mewa. When you get pregnant, she will come in the dream, and immediately the pregnant will come down. Abi, and let bato wa mobi, o wa lonyu elei. Iya nye wa pada wa, kilo wa shele.
1: Ti bati ni oyun yen ti kito lo se test rara ti bati feel kankan lara mi. Ni iya yen ma wa abi kiri ri kini menstruation yen. So lori elei na mi o ti se test. So iya mo se kan mo ti feel pe nkan kan wa lara mi. Bi iya yen se wa ni e to ni iwo yi. Iwo yi, iwo atomo nu e, iwo atomo nu e, wa ri nkan ti ma se fun yin. Mo wa ni oruko
2: o ti se test o. Bawo ni iya yen se mo pe o loyun.
1: So iya yen wa ni iwo, iwo nkan ti ma se fun e. Be mi na se bi mo se gba na loju iya yen niyan. Mo sa mu iya yen mi na mo lu rada after ti mo lu. Hallelujah ti a ma nke ni daji daji yen. Ato sana mo wa ke ni meje meje loju ala yin. So ngba ti mo tun wa ni oyun ina esu tu gbogu ni time march mo wa si bi bai baba ni awon kan wa bi bai pe olorun so pe ewo kan to ba nriran iku si re abi won jise iku fun e abi kankan temi ba joko mama gbo ti kini yen mama so fun mi pe iwo wa boyunku wa boyunku emi na bo ta lojo yin. So daddy se prayer fun wa ni ojo yen. So nigba ti mo ma wa bi omo yi esu yen gbe ogun mo ti ku tan ni hospital merit lagbado kokumo lo ma npe mi point eje mesan ni mo gba 9 pint of blood ni mo gba sugbon mo dupe lowo olorun pe mi odoku omo mi odoku mo dupe.
2: Can we celebrate Jesus in the house?